0: ᱟᱸᱫᱮ ᱛᱤᱥᱱ ᱞᱟ ᱡᱮᱣᱟ ᱢᱮ ᱠᱚᱫᱮ ᱢᱟᱣᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱚ ᱫᱮᱣᱟ ᱥᱩᱢ ᱠᱟᱪᱤᱨᱮ ᱫᱤᱱ ᱥᱛᱟᱣᱮᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱵᱟᱞᱮ ᱪᱷᱮᱛᱚᱱ ᱡᱟᱣᱨ ᱛᱷᱮᱛᱚ ᱫᱤᱜᱞᱟ ᱡᱚᱥᱚ ᱨᱤᱨᱤ ᱱᱤᱡᱮ ᱪᱷᱚᱱᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱡᱤᱝᱡᱮ ᱡᱮ ᱞᱤᱛᱷ ᱢᱮᱣᱮ ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱡᱤᱝᱡᱮ ᱡᱮ ᱞᱤᱛᱷ ᱢᱮᱯᱤ ᱟᱡᱤ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱵᱤ ᱞᱤᱛᱷ ᱤᱢ ᱵᱤ ᱥᱮᱨᱮᱫ ᱜᱚ ᱪᱷᱚᱱᱫᱱᱮ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱡᱤᱝᱡᱮ ᱡᱮ ᱞᱤᱛᱷ ᱢᱮᱯᱤ ᱟᱡᱤ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱵᱤ ᱞᱤᱛᱷ ᱤᱭᱮᱱ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱡᱤᱝᱡᱮ ᱡᱮ ᱞᱤᱛᱷ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱡᱤ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱵᱤ ᱞᱤᱛᱷ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱟᱡᱤᱝᱡᱮ ᱡᱮ ᱞᱤᱛᱷ ᱚᱭᱚᱫᱱᱟ ᱢᱮᱛ ᱜᱩᱠᱮᱭᱟ ᱢᱟᱛᱱᱟ ᱛᱮᱛᱮ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱨᱤᱡᱮ ᱡᱮ ᱞᱤᱛᱷ ᱤᱭᱮᱱᱟ ᱡᱩᱜᱤ ᱯᱟᱞᱟ ᱡᱩᱜᱡᱮ ᱢᱮ ᱯᱤᱥᱮ ᱜᱩᱠᱮ ᱛᱮᱢᱚ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱨᱤᱡᱮ ᱜᱮ ᱞᱤᱛᱷ ᱠᱮ ᱥᱚᱫᱱᱟ ᱡᱩᱜᱡᱮ ᱢᱮ ᱠᱮ ᱠᱷᱤᱡᱟ ᱞᱟᱝᱟ ᱛᱟᱡᱟ ᱞᱚ ᱤᱧᱡᱮᱱᱟ ᱪᱷᱩᱪᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱪᱮ ᱨᱤᱡᱮ ᱞᱤᱛᱷ ᱠᱮ ᱭᱚᱨᱛᱟ ᱱᱟᱱ ᱫᱚᱨᱮ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱡᱟ ᱞᱚ ᱠᱷᱟᱠᱮ ᱠᱮ ᱥᱩᱱ ᱛᱚ ᱜᱩᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱜ ᱛᱚᱱᱛᱮᱨᱮ ᱭᱟ ᱡᱩᱡᱚᱣᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱱᱟᱨᱤ ᱥᱟᱫᱤ ᱨᱤᱧᱡᱤᱨ ᱡᱮ ᱞᱤᱛᱷᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱪ ᱛᱤᱥᱱ ᱠᱮ ᱢᱟᱸᱡᱮ ᱢᱮᱱᱡᱤᱨᱤ ᱪᱮᱥᱮᱨ ᱱᱟᱫ ᱜᱩᱠᱟ ᱥᱟᱫᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱟ ᱭᱩ ᱟᱡᱨᱤᱧᱡᱤᱨ ᱡᱮ ᱞᱤᱛᱷᱤᱱᱟ ᱥᱟᱫᱤ ᱞᱤᱛᱷᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱪ ᱛᱤᱥᱱ ᱠᱮ ᱢᱟᱸᱡᱮ ᱢᱮᱱᱡᱤᱨᱤ ᱪᱮᱥᱮᱨ ᱱᱟ ᱠᱷᱩᱡᱩᱡᱱᱟ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱛᱟᱣᱮᱡᱱᱟ ᱟᱫᱚᱱ ᱡᱤᱫᱱᱟ ᱢᱟᱸᱡᱮ ᱥᱟᱨ ᱞᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚᱱ ᱡᱮᱫᱱᱟ ᱢᱟᱸᱡᱮ ᱡᱟᱨ ᱞᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚᱱ ᱡᱮᱫᱱᱟ ᱢᱟᱸᱡᱮ ᱡᱟᱨ ᱞᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚᱱ ᱡᱮᱫᱱᱟ ᱢᱟᱸᱡᱮ ᱡᱟᱨ ᱞᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱟᱫᱤ ᱡᱤᱝᱡᱤᱨ ᱡᱮᱞᱤᱛ ᱡᱤᱝᱡᱤᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤ ᱱᱟᱝᱜ ᱡᱤᱝᱡᱤᱨ ᱡᱮᱞᱤᱛ ᱟᱡᱤ ᱡᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱢᱟᱸᱡᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱨ ᱡᱩᱜᱟ ᱢᱟᱸᱡᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱨ ᱜᱟ ᱢᱟᱸᱡᱮᱱ ᱡᱤᱨ ᱡᱩᱜᱟ ᱢᱟᱸᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱤᱝᱡᱤᱨ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱭᱟ ᱱᱤᱥᱪᱩᱱ ᱡᱤ ᱱᱟᱛᱟ ᱡᱤ ᱟᱡᱟ ᱪᱚᱜ ᱡᱩᱱ ᱥᱚ ᱨᱤᱨᱤ ᱱᱤᱡᱤ ᱡᱮ ᱪᱩᱱᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱤᱥᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱸᱡᱮᱱ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱨᱮ ᱪᱩᱱᱟᱱ ᱥᱟᱫᱤ ᱡᱤᱝᱡᱤᱨ ᱡᱮ ᱞᱤᱛᱷᱤ ᱤᱢᱵᱤ ᱥᱮᱨᱟᱫ ᱜᱩᱠᱟ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱡᱩᱢ ᱪᱩᱨᱤ ᱫᱮᱥᱱᱟ ᱢᱟᱸᱡᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱨ ᱡᱮ ᱞᱤᱛᱷᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱫᱤ ᱞᱤ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱸᱡᱮ ᱡᱚᱠᱩ ᱜᱮ ᱦᱚᱭᱱᱟ ᱡᱤ ᱫᱩᱱᱩᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱡᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱣᱟᱞᱟ ᱡᱤ ᱫᱮᱣᱟᱞᱟ ᱪᱤᱞ ᱛᱤᱨᱞᱟ ᱟᱡᱩᱣᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱣᱟᱞᱟ ᱡᱤ ᱫᱮᱣᱟᱞᱟ ᱪᱤ ᱛᱩᱜᱩᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱚ ᱛᱚᱭ ᱩᱢᱟ ᱡᱩ ᱩᱢᱟᱱ ᱡᱩ ᱩᱢᱟ ᱡᱤ ᱛᱩᱜᱩᱠᱟᱨᱟ ᱡᱩ ᱫᱩᱱᱩᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱨᱟ ᱥᱮᱠ ᱢᱮᱠ ᱠᱩᱱᱡᱟᱹ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝᱜᱨᱮ ᱥᱮᱠ ᱢᱮᱠ ᱠᱩᱠᱟᱫᱮ ᱛᱟᱛᱟ ᱩᱫᱩ ᱨᱚᱱᱡᱚ ᱛᱟᱭᱢᱪᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱝᱣᱟ ᱜᱮ ᱞᱤᱛᱷᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱥᱮᱠ ᱢᱮᱠᱮ ᱛᱚ ᱢᱟᱣᱟ ᱠᱟᱢᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱣᱟᱜᱮ ᱞᱤᱛᱷᱤ ᱥᱮᱠ ᱠᱩᱠᱟ ᱫᱮᱡᱨᱤᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱩᱡᱩ ᱠᱟᱝᱜᱚ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱡᱟᱜᱛᱚ ᱫᱚ ᱪᱩᱝᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱡᱟᱜᱛᱚ ᱫᱚ
1: ᱪᱩᱝᱟ ᱣᱟ ᱣᱟᱭᱩ ᱠᱟᱪᱤᱱᱟᱨᱤ ᱥᱤ ᱭᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱣᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱛᱷᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱷᱩ ᱠᱚᱱᱨᱚ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱪᱷᱮᱥᱟᱨ ᱱᱟ ᱫᱩᱱᱩ ᱫᱮ ᱥᱟ ᱭᱟᱝᱡᱤ ᱛᱚ ᱥᱤ ᱠᱤᱞᱤ ᱛᱷᱤ ᱭᱮᱱᱟ ali thu tu ti dewa ta ta wa am ke su tum ba si ye gu ne re ts ne ye ti ye gu ne re na ti ye gu wa ts na te ye mu gu ge de da ja jo nu ma ja gu ka i che sin chi ge gu pa te je na xia chin jo gu ge chi che na li chin jo gu ge de na ma ja ge jo ka re wi kan si zhi ne сүчэнэ на шута не шэ шэ гуну тири дихта юнсо де юнсо кэ юнле ририни чичэн дэ кэтэнгэн дэ кали тхэ жэг мэ кэ чва бэцо тажна си янджи чэн джи ли тхэ ини тин дева тэн та та тэн мауа тэмба мни tamu ge li tribe gu ke de chwa ba cho ta je na tamu yok na tamu yok ma da go no go da ka da ka tha ja da ta ta wala an da na ru do ka tha jo do re de wala wa ta wa tha jo pe re ke thila tha na ru to ka tha jo to re ti na ka da ka tha ja da ka sa ti yang ji re ti yang ji chen ga da ne ne 대화 땅 따따 땅 그스 무스톤가
0: Dere. Tento kaşça ka tazıkçık. Kaşça ka tazıkçık ne yıla zonu. Şiye zonu gütünce. Deyan manvare. Tahta vatın, devata kıtı mıttıngı. Tento kaza şelçe zıka tazıkçık zı. Adonu zı, adonu zı, adonu zı, adonu çıkı zını. Deyna adıgıtın, çıgıtın zı sımbuğuğa. Yangjiga sa yoke yoke. Unchen li tsin de chu sumbu kaina chok ta ta ta de wa ta ke tsu tong ge ma tong ge te den su chi de na su nu mang ge ji ru ka sha ts ke ma ji ge er wi ka su chi na ji te yong su ri ri ni ji chu nan ji ta ta wa ta de ts ta ke tsu sum kong rong tong ber ta na de chu ji ma tong ge mo ma re mo ma ye na ke ge ji ma tong ga Kanra tumber te chonan si yangju jen yinbi shiratsu guka. Di si yangju jen yinna xin uga tsikindu guwa lanju gu toni ta rig nyi watana ri. Rig shiga mang chenga chonu zi watana. Rig shiga manga me choko, mang tanga me choko li tsikib ingu wano. Tanyiga nani tmada shicha chino li tsikib ingu wano chwa tiri. Ya, dina chōnā sī yāngjī jē yīmbī shirat gukkī chāwā kī mātā nā tī tāg rī rī nī chī jē dī gāndā nā gāng tāng nā tāng yōng sō rī rī nī chī jē sī yāngjī jē yīmbī tā chōnā nā sī yāngjī yōpā mī gāng lā xā wā nā wī shirat nā rī ngā nī kati nā rī kumō tā dhī nā rī yā tī sā yāngjī yō nō mī tā kā chū jē nī kati rā rā sā yāngjī jī wū kā dhī gu nā rī Seven dona gunu kuni kungu yaka kende kanra dana chona ti tata tan di tata ke tsu sumbu kanra tumber ndo tatanre nduchu tata am dewa am ke tsu kanra tona tana ti ma tumber tez gji tati duchiri ya kantan nagatan yon so riri ni jite chona nji Ta ndi ke sim kono tomba mayin berta tahta wa me tomba kanshi Diwa me to kutsu me tombi shirardi Ti me tomberta litsi mayin bi shirat zitana chukunara Zamu zamu itana litsi mayin bi shirat zitana ta Litsi minna tahta wa ndi mamu ko tosa minju wa Tag riri ni matru sarna zina Tag riri gunu Na kan yung riri ni jin dewa maung tahta mehtumbak tagmata tona tatana ta kan tong mi shiriz niriya ta naga tang, kan tang, yung ga manda chu sambu ga ti sanga kan tong ga ta khata niriya tag riri ni tibti tongi chi chen guno tongi chi chen guno kan tong naga ni chi chen tazan niriya chu jo pi man la Tukpi shen jiriti mang tsui yuke simta shiwi tsui mbir tpa tang. Sima ju shi ngi u ma tsangwa me pa ta ju pi mang tsui chepar jen che yinbi shirar guka. Che yinbi shirar na tsunga hui junda. Rivi kandu no wa naru wa aku vi kenda. Sibzi na shiwi chir kenda. Jikten yung gunundu giso chi zi ma tsangu gu tsui shiwa re. Gizhi so qi zhi me cang nu gu cik xiong a re jihten yung tu ma zhi na re di na re zha tukhan re zha shen tang na mang ti cik lung ju na re shi na yi yu ina na yi gu niwa qi zhi re zi na cik tung ju ti re na yi gu niwa cik tung ju ti re ngon bi zhong ni zhi cik tang gu mang tang cik tang yi ki sim gai wa yin zi zhi re qi zhi zhin tang me zi zhi re ngon ba gu zhong gu ta ra tu na Ti da chu ta ti re, zhi shi ke teng ge, mang tang chi teng, yi ke sim gai wa yin zi zhi na. Hui na, sheng ji chu zi zhi na, sheng ji chu zi gu nong de mang yin na chi yin zi zhi na. Mang yin ba ni gu nyang ma xie do zi, nyang cham jiu yi gu nong wu, ni ke te chun zi na, sheng ji chu xie wa, mang yin nong ma tu chi men zi zhi re. Chi yin bi ni ke ti la, ka mang me, Sengji ge shukxie ni yidu no, dira. Di te kata, mang tang tsikhini gaan gaiwa yin zi gu nira, zhishi katan ga. Shir mang tsikhini gaan gaiwa mang zi jira. Sengji tsu zi na tsikhira yin da, Sengji tsu zi na mang ra yin zi jira. 文巴门都夸子那吃了人的文巴门都夸子那忙了人的去去文巴门都夸是一句比第四忙一本儿啊没夸这种一的等于就比提那文巴门都夸出门子去去跟红哥那文巴门都夸吃一本儿东西的等于就过那忙门子今年还是这个等个子呢啊年巴不等啊就巴不一个疼的这个他我都忙谁不能这都困得了大龙
1: 他年纪就过了他年纪那一个梦啊梦啊有那出过那了但忙的他都一个梦啊梦的给他得了梦希望得别人生的他年纪希望去就一个过过的得个人生的什么就像你我妈城的那就像你我城买跟你的样式过了我出门就下面个那你我妈城的嗯妈城啊没把得到就比忙这前边前就差一笔事的 当着的混的，虚的，但是你说公路更虚的，是呢？没养猪，饲养猪见人呐，地大大等地方大，各处工人都比马吃的，啊，这个等，啊，这个等，啊，这个，所以你去见，他们家里村姑们，就里村人比些日子这里，啊，啊，这个就叫里村人不得。 忙啊，东西这里吃一笔些，下雨也东西这里吃一笔些。除了第三节以外，有一些日子节的，啊，这都从也是个点的。呀，你话，妈这玩意，可惜那里，里头东边忙些那，出去有给门罩啊，你里后门将一切在哪个？这我都，刚才个等你固定目的是哪？ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: zhijie yuo zi, nda na kizhen ge de zhou ka, li ci tunbi mang zhi yi ni yi gu, de we na ni na na di chi chi yi, guwa lian zhi ta zu ci ye che me che ke to ni, na ge yan che, xa wa ge zhi xia ge ci ga gu gu ne, di na na, chan ba to ge de ren ge to gu ne, nda ta we yin zhi na, li ci tunbi mang zhi yi na zi gu, di na na, xiu, Tomer li tsu yungu wa tashi yuri. Ani li tsu tu manzi u yuki u tengkan zhu kwa. Tire. Li tsu yungba tong. Li tsu ku manzi u yuki u tengkan zhu kwa. Ya ni xun zil. Hano te yu zhangan yun su zi manzi qi jam. Di tsu ku manzi gunu kong rana. Xia tang, xia tang, xia sim ri ri ni qi jam zin ri ya. Kuwa te. Manzi qi jian zi na qi guwa lian gu na na zi xi yi manzi xia qi jian anu te yi xi yi manzi xia qi jian zhang an yun xi yi manzi xia qi jian di na ta xia tang xia tang xia sim li li ni qi jian zi na qi gu chu nan ji yu ki men zha ni li lhe men ji wi qe per ta na zi jian bun de ni xun zi xi yi li cun de la ngi li ti sen zhi pi ci na Ani li ti san dhipi ti na chu chi mangzi manda wa Ani li lhwam maithar na dhina Ti yoo zi gu kaya Chu nan li tsuk tunbi mangzi yinbi shir di Li tsuk tunbi mangzi Chepa ki matra na Chepa ki nu chuk tka ki lang tanga mo kunga kong na Li tsuk tunbi mangzi yina Chu chi yuki manda wa Ani li lhwam manjong zi tka ki lang tanga Ani li lhwam jong wa di ta dhiku ka de zhi zhi zhuang simji mangzhi qijian qiu nam li ci tunbi mangzhi yinbar ta na qiu nam li ci tunbi gang na zhi zhi zhuang ta ju ri qiu nam zhi zhi zhi zhuang simji li ci tunbi mangzhi yinbi shi dan de ci lhuwa ru cong zhen de yu di na lhuwa ma cong zhen la xiong gu ga jia gu gan ge zhong na lhuwa ru cong zhen qiu nam li ci tunbi mangzhi yinbi shi zhi gu ge dishchir mo chona ma le tsu tun bi ma je yin ba ta chona zhi zhi zhen sun ji le tsu tun bi ma je yin bi shi na de ni ga ta yu ka ge hua zong de 야 마트나 저기 좀 숨치지 아 초나 런거

dani manzi ge yikila jinju shi mishin da su mandi ti da de ha ri kai ji subu ne re ri ge se mu tma de ji je ta ni song ta ne re a ji je ta ni song ta ne yike yi song ji ne to ge pa ma yin ba ten do pi se manzi ge tun ji mu to na chu chu to na chu ge nong ta ni ge yin di gu ge gu ka de ti ri ya dona yike ni sun ji ni tun ji ngu ta tun bia da te ma che ni si shi yi ma tang tun ji ngu ti ta che pe je ni tun bia da ti ti yi si shi yi chi ke chen ye ma yin ber ta do pi che dona yike kong ni ma mang ge kong ni chi shong a ma yin ber ta gu ke ta lo na ta ke len da ha ra da song de de de da ta ren dona ji ji jong su en je mang ji chi che chu nan ji yu ge men da ni li he men ji wei ma che we de chu nan ji yu ge men da wa ni li he xin la so ko ji ri she de gu ke a zhe na ti te de chu nan ji ten bi li ti ge ya ji ta de na ta ta de ni de na de wa de ge de na ge ce shi mu so lan ji ge chu nan ji mang ji ni li he cha cha cha de manje nyeli lhovina chara chara chasmbola chazina tahtawa chaina ktsu chazina devai gugate kanrana anja kunjala jangje zina tahtawa la wa chaku chala jangche nan devar la chaku chala jangche zina ktsin gugwa tonto no te ju ju ju chu la jom jom jom jom jala di taro tombu di china tombu jaji uku katsikinda tombu di tmadu maga chakunda tmadu nana udu tsukuna ra manzi aga kuwa aga tukuni xiechiz uki tapaya taksha tajakshya xiechiz uku chizgijaj uku na manzi anyi dgunu u manzi anyi li dgunu u anyi di kanga tunji ya manzi hatan ti jinji a gunu u manzi ga yike anyi di nu te kuji ya na manzi chiriwi yike mandawa anyi di nu te kuji ya na to nigari gu kuwai u tukne ta chakwanda yongi doka kone yuke yin son jini gunu kenga nani yin yu chi ton hi nanu de manje tan yin yu nin di no ti yung gu gu tani mara unu de manje mandawa yuke ta yu ti yung gu ka chako chidam banda gundu mepi manje di tsuk kanga wama kangrong yin yu che yin na dunu da shira di nana chidira na shu gundu mepa shu yung gu gu yi manzhi yu ki la jin ju ka nga wa ma kong rong shi yin gu wa sanba mu di chi yin gu wa da mu ka xi mu ke gu ndo me pi manzhi di chi ka nga wa ma kong rong ge yin ju che yin na xi wei na da ge yan che ke zhi xia ge chi de la zhi xia ge chi de la chi du ke na gu ndo me pa xi yin ba xi kānga wā mā gā yīn jū chā yīn gī pā nī lī tsikī nū mā tsikā lī tsikī tān dīwā yīn gū nū wā xīm dā chū sāndē chō lā sī yāng jū mā tō pī chā sā nā dā gu dā sī yāng jū mā tō tā sā nā dā nī yā kānga wā mā ā chū rī sā gā yāng jū mā tō sā nā yān lā kāng dū nū kāng rā shē nū wā kāng tā rī dā kāng rā shē nū wā kāng thā pī kō dū nū lukhā kō tōng dū nū wā kō tī rī jō tōng kīm dū nā ᱡᱚ ᱱᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱚ ᱛᱚᱱᱫᱮ ᱥᱮᱱᱩ ᱠᱟᱪᱟ ᱱᱟᱱ ᱫᱟᱜᱟᱨ ᱱᱚ ᱫᱤᱜ ᱠᱷᱢᱫᱤ ᱣᱮᱱᱫᱮᱱᱤ ᱫᱟᱜᱟᱨ ᱱᱚ ᱛᱮᱱ ᱠᱷᱤᱪᱩ ᱥᱟᱢ ᱪᱚᱱᱪᱚᱱ ᱜᱚᱞᱚ ᱥᱚᱱᱚ ᱛᱮᱨᱟ ᱠᱩᱜᱩ ᱜᱮ ᱛᱮᱛᱚ ᱱᱟᱢᱚᱨᱤᱱ ᱫᱚᱠᱮ ᱫᱱᱚ ᱛᱮᱨᱟ ᱠᱩᱜᱩ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱱᱮ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱᱫᱱᱟ ᱫᱚᱠᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱢᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱪᱩᱝᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱢᱟᱨ ᱪᱮᱫᱱᱟ ᱱᱟᱜᱟ ᱥᱮᱥᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟᱱ ᱫᱟᱜᱟᱨ ᱱᱚ ᱛᱚᱱ ᱛᱮᱨᱮ chonan la si yang ju ma to pe de chonan gun dog me pi ma zhen de ti ka nga wa ma gang rong ge yin ju jian yin bi she gu ti na ta xia ju xian de ge ga nga wa ma gang rong ge yin ju jian yin bi li ti ti yang de wa tun ni ru de mo bi gu ge cha ke ma zhe na de ti ta ri ri ni ji jian na ta ju hui ju de chu ri ri ni ji jian de a chonan la gondok me pa kaan shu man zhen de chiyang yin ka nga wa ma kaan rong ka yin ju jian yang yin bi shi er dun

Brazil lamton che tanga yen zo yi wa sang na jiao yi lam chan gu che ga ying nian xi deng e Brazil lamton che tanga ye xiao bei nie se de o neng chun bi bi lamton xa ra wa xi yin bi nga ti nyam de Brazil lamton xi bi ya zi me le che ci su gun de ma kin cho xing sem ji xiong

0: 林巴里里呢地震不炸人
1: 地震不炸人人呢更重这些东西
2: 更重些了
3: Yang zashang sibir kawa chengir gitin pantu nambar tang long tin tang zhajin tang sankun tangji ki nambar kikim zang. Tartai kichak nyanlim tang zhajiman tang asu sorhun gyanruk nyan ting kong urk long ting ka gangzhong shalang gilay sin yin. Terang ka gangzhong shalang gilay nsin de yin gina ngay kichak lan don sin tang suom dik shil ngay kazang nam gil yin. Terang ka lay nsin di nang zhongki sorhun na jangduk pegi nga tong songsuk kab nyerdin ba gi yil ngay de yung dal tang. Ta kap tang de yin gina sakni sosu ka tuan zin tang jemtun yin nuk ngay sil zha. Ti anshi ka yashin zashu pa mangpo ane de yung nyo tsungay ku nuk ane sil teb jiga dal tang lem sin zga ringa li yul. Tegna terang ka lem sin di nang nga si ramahlu gan jem kil de yung dga tang ramahlu sakil ka sani mangsuk ka chadin tuan zi tak jem pili nuk ane sil zha ti anshi ka yashin zashu pa namba ga ane yung gina nyo tsungay ku nuk ane sil te rgilin zga yul. Ya chu demo?
4: Demo demo, gozama demo.
3: Demo yin, chu nyang cha zini?
4: Nga nyang la jaz. Tuan zi su yin na wali sar kachamu.
3: Zhe, chi chu tuan zin da su sani rungu tuan kili nu yin rila?
4: Yin rila, rungu tuan yir kanga lakzu shang shang rungu tuan zin rila.
3: Zhe, chi chu tuan yir kanga tuan zin da kachi su chi chuan rila?
4: Ta nga chi tuan zin da yin na su laka ni chika laka lakzu rima, lakzu shang shang rila. Ta nga tuan zin da laka ni nga chu ga ta ga nga tangka ga kage che ten shuk rila, serka ten shuk chik rila. Nga ga laka ni shinkur ga nga dantso shima tu shuk chik rila. Samga laka ni nga kaka ka ga zusil, kaka ka ga nga cha po shuk rila, nga chan gu nga chu laksa na ka sam gu da tang ta serka cha mu nga chamno dhamo sri.
3: Rida kichu tuan zin da nyonu ga 인하가 너네 소체히 서서 건자미뇨

0: Yaa chokpa demu?
1: Oo demu.
0: Yaa choli chumji naashik dali lawa thoranga langbi shangjia lolo sikunu ka malandasa zakarji yin.
1: Oo te choo ngonda mata, pherang ro mata, chame ro mata, nara chola, sokwa tancha la, losi uskene.
0: Adi?
1: Oo lincha jivina te jejana chukunu te chukere.
0: Jajuna chukunda layang zira, layang di nyinga. Khunla chashi nansum sini, lama chu lochi sini, ngari ga lama zirgo.
1: Lochi?
0: To ngari ga lama lochi.
1: Oo ya, tichi, nincha jivina, tichi tawna.
0: Lochi gu, khunla chashi nansum. Yaan da, kabji milisina kodgila go.
1: Ya, ya.
0: Ya, di mo.
1: Ya, di mo.

Ya chok namba dena warkum di nga chi derang ge lesen de ge chi thongi chamri lagchi yangna kab ngumi lesen nga shing khin che chok shik kare wa tar te kovdik shio bi lawa thorang ge lang bi shangja lolo suku nu ge ma la nyamung de kovdik shio yin namba so ge tenden tang chambi mong den shi

0: 멋쟁이 세게 야 담목과 체릉 높자 게임도 너무 남그 어거른친 세게 사지 등거치 끈 고라 저지는 거 좀그 톰바자가 잡고 이거 단급 저지 토크치 그마 돌진다 빠시가 린다니 진짜 야라 동아 칸점충 조리 사랑 코타 아중근 잔춘낭이 단춘 거케르그즈 그징야군 앙운다가 아정성근 호충다가 목과 충잔한가다가 케르그즈 그징야 Nagjarzong Dag, Ajang Sung, Tamarin Dag, Moka Chokhang Zanzan Dag, Kirgz Gjanga. Tatar Sunang is Kirg and the Kungo Gung and Nama, Chingoni Sek, and the Kungo Gung and Nama, Chingna Gung Angun Dag, and Dogs Yoni Sek, Tongdawa, Moka Chigs Gjanga, Macharang Dag, Kirgz Gjangoni Sek. Tandi Kepa Wan and Kama Chingoni Sek, Kepa Wan and Kama Jugnashan Carmen Dag, and Dogs Yoni Sek, and Gochung Moka Chigs Gjanga, Lomarun Dag, Kirgz Gjangoni Sek. Yatadi Katsur Tumu Saya, Chimpingo Niseka, Katsur Tumu Saya, and now some metal dragon, those Yoni Seker, and Tombu Moka Chirs Gijana, Chastan Wundag, Kerrigs Gijango Niseke Ya Moka Terang Lobja, Tangi Samton, Germany, Kerrigs Gijanga, and the Yini, Langyoni, the Nundur Tugi Tang Lama, Chimdalini. When Semi Tapa Yisuini, Yoni, Langyini, the Namajan Rajau, Chimdalini, Uhawi Racha Yisuini. Jigni lang yin ngin nim de na ma ji tin zhomi tem de li ni ma shami cha chung den su yin ni ngin ni lang yin jigni de na tar su tar kan de pa yin ni kap ja wo ke chung li ni mu ka cherang lob ja ngi chu ki thari ko nga ya ra chi tsung ya chu chang ge se mor gong a nya ma ki thari ko ne ra ma chi ji ya chi se ngo ne ga ra ma tsa wa ki thari pa rung ra ma ra chi pa ya chu she ke ra ma thang a nya ma se ke Ya, tanggalak kerjakan cungsi kundi mandi kanan kolor sebiji lok, kolor sebiji kori yok, kerana taki tabji lok, taki tabji taki yok. Siapa waiman tabji lok, waiman tabji cungi yok, di mana darjat sima yok, satu murin cinta sejoni jangan lo tuk siapa tamni. Tashinga tawi cinga zani lo niaga lo cing kambain, zaniaga zacing sima in, ha ha kini tongna rablan kora, masamin tongna silan kora. Tukharin tungna khwartil jiya ma wamin tungna khamdang kara tupko sa janga kho ngo lo na janomba janga khe ngo lo na. Dukshang zin nyaga nyingo lo na terang chompo ga ngo lo na kargna kali gini seka shachin na shan ngo to ni seka. Tachi kermagji cha lo chu ya kakse lo yin bin jiv khi zikhi ma ka ngo lo yin bi chur khi zikhi nyo tukza ga yin bi chung khi zikhi. Jama yang chung yin bin chuk khi zikhi salim tarkir yin bi jang khi zikhi seka. Ya, tarci kemarji cahlo, ajang sengkak kerangda cengno bisingi cina bisingoni, hitam shalat tak bisingoni, cegahya. Kacirsani Oman ceras, kengsisani metong gada, cino bijar tem tegam pawan, cino bijar di caman pawan. Kalau lama cegah, sihir zalama pelang, gora terjunum kekanga, yang cum terjawa kekanga. Dasani kniya, songsani liya, sambil tunjuan dopi stekanga. Kacau tasi cereng lobja agololo.
1: Yang Zasang TV datang tercium dalam jil sangkan lagi, tiada ti tatan apa suku sanji nang jambi, cuman darah sih bi lesen dayang, jika tujuh ti sul mampus kimi ke, tiada jing tan ngasi, lama tamrin jika langbi, yang jika malam dibesu kunoge, mala nyamu dagan jerka kotoni, panasan abdi muzuk juil, tarik lesen daga sumbing patang, sumbing gangker pat serang darah sih tang. Takal pasik lu, cecup takal pa ngantuk cerang tang sun merencing iin. Sekap jimi le sama ngasuh yang cerang zum, tar nabasuh trasi delak se.

0: Manazga ni yok. Manaz çık niğa ak trashi sindumdur. Mana ni amuyina ak tsen sekundur. Ak trashi sekundu ta lichi nga sui tonu tomu manaz. Ta kagun chuanjina tinda shiku mari. Yin na ta ak tsen sekundu kaga rakur ka ak. Nin tsiga ta ak tsen da go sunda ak trashi pidal ta tsai da ta kaga shachu. Ta ki chung gi jiku. Tena na ta ko hwanju ko lakani tsiga ka ko tiga gom gche gji de tiye
1: ji
0: te dali ta ak ta si de ni gom cha na che ju ji ta kha ge she chu lo shi ge ni chu ma ta tang ji a lo tang ji a ri chi ge de tiye ji ti an ji ni ta lo zu ji na ta chu ni lo de me chung ge ta lo ri ge lo ta ta ra ti ji ju ti dali ti ju ji ak ta si ge ti dali ta kha ge ri ak che ng de gom che ju ji ata kani ngjara masajmik tikuta kag gumu sugjumu chana ta kag fitan tani ak terang song dari kag wara chegira pritang ti lakana chek lakana ta kag mangal kitang dug mangal tonina ta ti lot chi dari ti jina tarka chi chi nim tiok ti anchini ta gormund shira tirju ti tsoyang sarka tiok ina yo ta loshiz kujini ta ak tashi song dari ak tiang dai zai dari ta gumu shin pridra yīnā yāng tā ndī tā nīlu tā māngā dūshē dārī tā gūrū māshīn zhī tī yūngī tā kāpata tā jē tī nāram tā kāpata kā māshīn nī tā mērā mañi nī tīmu zhī tā nī ākab jāshī tā kōpa mērā chīrī tā ngā chū rūkchūr jāchīng rūkchūr tī nī ndē yōng dārī tā rūk zhī gu zhī tī yūshē tā tā nī kā kā chūtun tā ngā chī tāng lī yīndu zhī gī ngā chī tōmir sōng dārī tā kā nī gwā rāb chūy nōng zhī gī ndē chūk tī nī chē kī tō nā tā pīr mā zhī kā kā jāchīng nī yā yōk tā tā mā kī gōng zhā chī zhī nā ta chei khuru yo nugu ma chukwa. Ta chei khuru yo na yang chi yarama mong chamkaan shakti na ta wanu niya meka. Ti han chen nirab dian khang maa zgo. Kwe zin chukji na ta niya pan chan waga ta ak chayang ra ak trashinda niwa ra kaabda inu. Ta kam chingan nga gomu kana diwa ra kaabda inu, gomu kano. Ti han chen niya kur ta yegi ra ta yulte na yang handu lo. Ta di la kani da niwa na chei giz matu meka. Tihani chil se jina, akib jashin di sunda, hatsirak kunu gu, ta gamchinga lakan gumuh kunu tiga mahkwe nanu tiga yuk. Tihkuun di kuniga wara gumu hatsirak chitungu tiga penghantum suntuk. Tihani chini sunda, ta niga chiyi dali, ta zondayang kuniga chiyi dali tiju tiga chiyi di torpiyo nidamu. Tihinang na, ta Zhonghua Mongo Chintin diakib gu, amangtun chamshung se kunu di, ta chamzin ge fendrik taimu tana suma chil se jina ta chamzin ge jengil zgin tong na di bjaachin gu song chibtun dung zgiri shug nika ge sungdali lugnda sungdali ta tankil yi zhung nuga ta chundi ya ngaykin ge lugde mada na ta mamang chamkin gara sungdi ya jachu tsum dung zgiri tena na ngachi sungdali ta di dienghang dhika tsang na ta shugdi ili di jini ngachi mamang chamkin shakti gi dali ta chamang tsum dung zgiri tena ak tseren ge sungdali ta kag shachu ta kag tsungjei dali ta mawa chiri ta ta gomu teji mei la teita na tatsik. Yina ngachi tsungdali di yara kunmuk ndasak dienghang dhargi tsungdali mamung chamkhang tsungdali ta taku chenui na ta akka tserangga tsungdali panchil shio nugu dichuk nanga ngipat tsungdali akka jashi sekundi gomu tra nga uga ta chingu gomu da yindam na chokinji kuk. Kaisir te maantunga tsungdali chil sejina yang tankil tara ta logtang yang na dihanchini ta kasi mashina ta mamo chamkhang ga sungdali chundi lakhtar chi sekundi ta kutashi ga ya lakhtar chi na zambui lakhtar chundi reishi jana chukha ta yi dali ta chotunna di dhimtung zikha
1: Rin shi kwa zhanchi
2: Chamkhun zangpu ngakar guwampirali chamyi ga khsir chanin zha thangmar dali jya chammo loon zha
1: ᱡᱮ ᱜᱮᱞᱠ ᱠᱩᱝᱜ ᱥᱮᱱᱩ ᱡᱚᱦᱤᱱᱫᱤᱱᱟ ᱟᱪᱤᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝᱜ ᱢᱟᱢᱚᱢᱟᱝ ᱪᱩᱠ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱛᱷᱤᱱᱤᱜ ᱟᱡᱮ ᱥᱩᱱᱤ ᱜᱮᱞᱠ ᱪᱟᱱᱪᱢᱚ ᱨᱩᱠᱪᱩᱨᱜ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱡᱟᱵᱤ ᱡᱚᱦᱤᱱᱫ ᱡᱚᱵᱠᱩᱱᱤ ᱠᱟᱯ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱦᱟᱱᱟᱝᱜ ᱠᱤᱧᱟᱢ ᱡᱚᱠᱚ ᱥᱟᱜᱟᱝ ᱫᱤᱜ ᱭᱚᱱᱤᱱᱟ ᱱᱤᱥᱚᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱤᱥᱮᱱᱟ
0: ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱷᱩᱞᱠ ᱡᱮᱝᱜ ᱠᱮ ᱡᱚᱦᱤᱱᱫ ᱡᱚᱵᱠᱩᱨᱠᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱫᱮᱱᱠᱷᱚᱱᱫ ᱛᱟ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱪᱩᱱᱫ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱟᱫᱤᱨ ᱛᱮᱱᱚᱱᱟ among plus jengil sekund diwara ta jengin jug jura dian chen ni gomu chi uri kala ta mun chen ni jina ta chun di ta khoguri dari te kuna yena yang ta ru ta jia ti ru chun di

0: tinda tsama kuchu gu, tina kanching laka ni harakab jura, ngifshing laka gong jayi di gaji na, ta dinkhan kunga tuk, diyanchi ni ta kanching nang kabdayi nura, diyanchi ni jalong nung darka shi gachinbo uro, dinkhan laka ni, darka song dali achu asra gormu chino da doyngi tanga na, ta gormu chimu zhuk chiti nung ya, yang na par hasan nyega lukta chi dali tankli shio ni na, yang na gormu ta shie nung ditsu tanga na, shie ra te ju ditsu naga tsangma, sargarai, xaiwu tiyuk, daga sunda yu dinkhan gachi mozu. Di anjani, achi ngipir tixi gono, mangchul jengil ndatawa zinjina, da achimdi ngaykhan ga lukhtara sitona, yangmamu chamkhan ga sunda yu, jachchi sunda yu. Deli dukhti, da lukhanda sunda yu, tuanbu jayi titona, da pyachamgang sunchi matunu, di mozu. Di ku, achi ngipir ta damamu chamkhan a shakhtagi kulka, da ndi achu, di ka rendanga nanga, da ndi achu, da resi jikulka, ta maanik sungda ti lukht, ta nikhang lukhtar si jayim di jina, ta rung di chamkhangara di jyakchu tum tumu dhuri.
1: Zhe, kwa zhanchi. Kunga juhuin da jilda dangi, nga ci janchima rukchur ga mangchul jingga ga juhuin zhubu ni kaptung di yang, jilum sawu zhig shung ta. Di na janchima rukchur ga ngi tani, mangchul jingga ga shung ni, xisha gangtag zhig nga tu changma ga jilun yi gu ni nang, di shung ni ganlaq maa kabda zhig na.
0: Hei, go sung, di na thomir, mangchul ga jingga ga achu ngipar da dondag gachin zhuna chadar se di na, da shuk nika ga, da jingga ga yegi zhina chukwa na, ganja yegi ndam da ju hachang gachin bu zhig.
1: Ri?
0: Da ganja yegi, tsadin ga ganja yegi, jingga ga ganja yegi zhig na, jengik nangtun ta sawi gunar, shuk nyaka ga nyang toptang ga tukka nyang tang chung gunar, toptang angchang tang, kapil angchang. Tianjini ta gormu ga khajang, tianjini gormu ta gochul yisu, tianjini ta gormu ta chitang na ki lukta chi si chigdina ta, tianjini gormu ta chaguri nyama tang, yang na shira teku nyama chik ching yim chukun. Tianjini Tandi kaisil titsul tar maashina te yang ta tankil yagna chukunir. Kaisil maashina te log non jura yang na ta gomu chigma chigchig kaasul chigchig ta. Ta sawi niga wara tankili nga gunir. Kaisil ta stoji shungtang na achi ta yegin dar ka yotang na ta chuundi panchin wara gomu kirnu ra. Yanchani Ta gomu kirkur kawa, ta kungni fiyan utar. Gomu ta chilg tukwa kuchu yu nina. Ta tiyanchini zog chan utar. Tiyanchini ta pansin shuk nika aga song dali. Tankil shiyo nung zog tar. Ta mani ta shu zogonda inji nara, nekhing zog tar. Yang na ti lin toju mo na, ta mong chamkhangara jyapchun matung timur. Ta yang na ta pyaachang se kongda aga song dali. Ta kage tsaidenga yang na zog. Yang na nekhing zog tar song na, mong chamkhangara jyapchun timur. Ta yang na Ta jayi ka nang na achundi, ta tanki ka log meli titang na, ta sonda chi tanki ka log mechi na mayo na, ta sawu zi mashi ji na mayo na, panchin war ka jayi ka tang yo na, tar ka sawu me tang na, mamang chamkhang ka sonda liyang, log de jachu ma tumi tumi. Diyan chini, panchin war a jujir shong tang na, ta achi ngipar ta sonda li ta, chamting ka talum jayi dali, yara shakti gong tumi. Diyan na yara, jachum rukchu yi kuchka war a, ngachi thumar song dali taan di vienkhang yegindar ka tsamah taa gunar. Vienkhang yegindar ka tsamah ti dali taa achu mangchuk ka chenga zingdo na taa kagi titsul niya aga titsul nandu ta loo xtang guwa tsa. Taa chertang ka tenang di taan ka dhani xtini ti na kasi dai jujim dhamma tamo. E na tiyan chini yang yara mamu chamka nga shastagi ti na taa achu di ilaka ni jaka tochu ti yang hachang kakha un ti mozir. Tenang na achu tsamah ngipar ta nyim jukun chadra se jina taa mangchul chenga ka sojin di ka Achu tsangma ga tanti shukunika ga doyngi menba yang na zinzu goni yara shatki jinayama tumu yotang na machu chachung rukchi manna ga songda. Ndi yik tsaka tsangma shikchi nyi yik ta nir. Gaisil doyngi menba yang na nang na zin tumu yopandama. Dinkhang zinma yinba nirma. Timu yina machi ti chachung rukchi cha tun marja. Ti hanchini chachung rukchi matun matik ti jayku chachung ga dandata yinir. Ngandra kir gun. Timu ziri.
1: Rizhi, tini wuna mungchu ka jingi ka chuna yung chumda ka xipsha mnyuwa zo ka. Gyan laka shuni, janchima rukchur ka mungchu la jingi ka juhuin da jibguni ka abtuwa, mungtun ka juhuji dang machiksa gangda huni nang, di shuni maya kabda zi na.
0: Rizhi, tini wuna pyaachin ka sungda le, tanka tara ngachi, di gorum tara jibgur ka wa, 다 망트크

chazuk tad namba tsuchib shechwe. Chi chaz sechi na ta mangchul chenga ka la ka ni, dhenkhang da ka la ka ni, anakar khsum ta shi kache mazli. Chi chaz sechi na ta panchang wala chenu ka cheyik tangyo na, cheyik chenu ka manna ka thop tanga antang tangyo na, manna ka ta gormu ka ghajang tang, log tangyo na, tichu tar ka chigir. Ni ka la ka ni, gormu ta chi dali har ka ni na, ta chigir. Samba ka la ka ni, panchang wala ta kabdai nura yana tachigra. Di anchini, ta anig lakan chasajina ta achu luk lakar. Chirtanga mangchuk chengandu lakan lukandu achu dandi chamkang song dandi jachu tonu luk injina chasajina ngaykang luk tara songna ta jachu juje chagab jizwanda moyna ta ngaykang gandhi chamkang jachu tonu tamur. Di kuga gaisil lukandu tonu tamoyna jachu matamu tar. Di anchini ta luk lakani achu Lohan da stankil ishi mien tamo inang da, yang achiundi yara riya chisam juan tamo dhul. Da niya mo sh. Sambag lakani achiunda, tigshir iku li kawa, taan di dichun dig lakani nim juk kosa, chigisha dhira. Huchertan ga dichuk lakani achiu, mangtur ka chengil jojin da tawo zinji na, lu xam ga nang ni ta song da, ta gai na chung timo dhul. Di lu xam ga hana da song na yang, kagi tigshir ka diin dhan chig, tsamjok chukun rama timu yun, ta yung oku chi ta gomut maafshina yung rafchar tu ti tum dechin rama yun, wara yigim rajin rama timu maafshina yung ti tigishir ka tiwin ta tsamjok chukun rama tar. Ti anchina amigtsir ka ti tsunda yinjina ta achu gomut shiya steju ti tsuta tankik shimena rama yun, ta ti yin ngishtin mela ta song dali

jamba chigi yeti, tamazang cholor timi yeti, korchang dagam to aha yokanamo, tapinga walor tal yokanamo zikanioli, oya, hayangara argobze de injina, tini, ndot kundir zani injina, karchida mas urtiga sogi, kortinache, nilu kiga sogi, tung chasarini, gogamo ini, ndingo chigi dali, ndingo idali, kotsak serash tam changam gumidali, rinka, changcha kunkan idali, tasach nusa chung tsagazali. Четарман да палыгак залдажыгны юнэри да инжина таркылгыра карчуңзген омартык да матыртагара чузген омарыт янна гаямара бар көп жоз ертүндө качынын ожинен сүндү зуртаңдан ичтик шанны янна оя да хамне шнавазу инжина гаямара бар көп жонду таштугна чаргут кы хахчик марди дашкомна юмар кы чахчик марди корима чыгы дернин идали Korkunga maachig tsangnang ibadatangini ushirpa su laga ndamchil laga chan chukun chukuzgi kwa tombi laga tom chukun chukuzgi ibadatangini kajig chigi kajig dhimay zgi ina oya tawchi ushirpa zgi inara dhlnga tsura dhlnga rti zgi ini kore dhizu shtemu chayok chigi di shesu tangti shirti zgi tangti sondama chayok rihti ibadatangini wasam tsona zung indang ribjayi kushankar tanga hangi tigrin teni nyandang lo kwa ngwa zgi ini kolangdang lo kwa chang zgi ibadatangini jina ndatukundi ayachukki shawurak nongnong zgi ju rinchewi ghamu chakchitchi zgi ibadatangini ndatukundi jina nzanchong pesamri yeju ndata jina fshakachin nangga tunchin zirib samgay yut rjirinchin nombar sachin zirib samgay yut ucho sunga dajigni wal marg rangi marg zhana meni ko rangrig wala yoni Yoni maslamoni, kisha tawar jaga gani gong chuksa zhigo, nonyang bar jaga gana gong chuksa zhigo, kichi hobji shtonga gaya sa, mabji yamang chursa, lamju heli indi sa, nrumbu shumalam jiksa zhigo yonon da gari zidi taso yin jina, khayangara argo bishan da yannar hitri. Oya ti nangga rasmu datangani, kichi ushti kushtapu chikchang chambu, khayangar gong ma tishang chambu, kito zari gongri matukmo, gongkaro nigji mambamno, kito zari jinnna fshanzano, machari jinnna nyanzano, wami wakta yina yagno, Kunchambi chikta yinar chiknu, longseri maashtuk shuk maamnyongnu, jilama maashtuk chim maamnyongni, damo genji na, nguktuk jaga nang nang gosang siyanu genji na. Oya, dobrik shtandashta uzgam.

Sindam jik dhavar tisul karma mangpo yoko me kiti tangna. Nyas jiga tisul karma nga ga yanchila me na chuyang chawar nga di landib jor kamo re la. Daga namba tsu kaprandar nailin mayin na yil. Daga chawandar nga u yang chir chikta ju yil. Rang jik shetang chemo ta gang re si kono ta takalama shetang chemo re. Tanin kuyi shawa namsim gang re zina cha par zo par zomban cha chul zomsim dar. Din choni omim chonang na xirka tartu na gang ga roo zig si kono da. Zamba, ta agzu, ngazu sani jaka khtuma sira, chichu chasak sira ya. Khtuma si kunu pachir tayin jina tan rigi dhok, omin chonung na zina, ta jari la. O jari la, taga xir ka tartu na si kunu ta jaka marhang nu, tani kanga rwuzg si kunu ta, ta zamba tam nu. Tien choga, archiwo yontan yomi piyo langtur loti dhanbam ki, datang riwish chakshinam kabdan doyi lembir ki si kunu tsipjil kolo kanda, somba po sizik tsamchi nangar e si kunu tayin jina, ta nyankundi telan tabi ndrgi yoko taga sarjawantra ta sanga lagbar shapa rambuchi, khtir liyum kipar taga birabda shepa li tangni, tehtayi tsipjil kolo kasri taga mela merganda, dorgir tau racho mi, tukrum rumu yaso mi, jaga chamu kwayi mi, namki ifsha, gloa mi, ngonag mi, ngama mi, naku chaya, fshirtang mi, zaga rama, ngonzin mi, ragun harluwa mchira mi, ngangmu liga, kwangi mi, sikunu, dargawuri. Tani, jigintar, tatirang, lorgan rambir, danga, tsambandi, nang ashikin kunga, nyamkanda, njina, fsharga, angsamba, tuku, fsharga, angsamba, andi, ngachuga, lezin, tahtung, kangar, kalam, dabjili, dali, chenamba, galayang, lakchi, kovdgi, kuni, tamuzri, taga, tirang, Leng lakchin datang tanim jing ti ti chunda ve shu ka chata chu nyam ga Leng nyamuz ga nyen chu yes

Yang chan zikr go go na nga zikr nyang tum zikr Yang shu tar zikr njo zikr